0: Sana ya go supitia ya. Sa akuma na na.
1: My God.
0: Tuna babu se ko mo tata. Vena